Onya be jali wadi simo jai mubi aye ye ye ma wonte free fini donto dei moa every day wonso su ya brabo e ma via se vo do musa onya be jali

0: ya no na atum frisro abetum me. Katro bi se bisi mi nya fa chamu. Bibi si kasu chamu.
1: Class 24.com. We speak the capital. Mene Obana.

Emre bi duye na oni frani bia na na ni afra na osa tin kwanche na osesra die oni frani ni ya frani batin na sani frani no na osa tin kwanche na osesra die no na ni pa ni se obetna ho akwawie ya Emre bi duye ema ohini yesu du ho no sani frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mbo na Jesus jeno Etin ani mani frani no osa besa sign I want to be a from many people be hu no no maka se ah enya kwa we no na na ni afra no ano tin kwa anche sa sresrade no lebi si ayo no ebi su ka se eni wono na wo jira di awade ho adanse mo mu hu se ayo no na awade aye ne sa ti se awade agi se ni frani na no se wo so age bi aye anchechire ye aya mania ada wo babra bo so no ewurade be sane wo bagi wa frimu hey.

se obo fo me kanya mi dane ho asem ha kire wa wana esmo jana ko onso no ne atamfo na e no mu tifiro mu didi atem no sa atamfo we mu ne die mpe ya ne ho mo nanso mo na edu bra nya me maya da no mo kanchi egu ya bra bo so no mu di nya sa atamfo no wo mo na me somo nya me jane ko mu sira ba mo awo ba bi bi o mo hye mu no mo hye fa nya me ma ho sa atamfo no

media ye yi be ma enwa nya ni ya wudio e fi sa wo woni me pa tira fu kana se sa po sa na sha ya sia ah.